Ani dike ki lungen pu gabla thapi ti lerim ki thusui ka zosong yang di lerim la chiton chila yon na ngola goa saldanji jule.